0: Malam Bala
1: san cewar kana iya mallakar kayan ka na wutar lantarki ababan hawa kamar su babur keken napep talabijin da injin wanki da ka dade kana da muradi har ma ka canja walanta na wayar hannu da ta dade tana roƙon ka hanyar sauke manhajar Sidikiya ka fara biyan kuɗi kadan kadan da zaran kuɗin sun kai wani adadi na kaso za su danka maka abinda kake muradi a farashin kasuwa ba tare da ƙarin ko sisin kwabo ba kan farashin na kasuwa sauran kuma sai ka ci gaba da biya a hankali tuntuɓi Sidikiya a gini na biyu dake kasuwar Civic Center a jihar Kano ba a lambar waya 07 07 48 43 44 55